0: kuna watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado. Ay ay ay ay ay ay.
1: Everybody. Sijaona watu wakitikisika na leo. Wangapi wana ushuhuda hapa?